Ai, ai, ia isi singa luenga, la isi sira mele tue toe, latu o sa mo toe fai, wow. Ia olonga winga olonga ka ia blessing lava oe na e mele atua. Ia ole na, ole ti mua mua lana.

να σου πω Φελίσε Μικαέλε, ο Μαρτσάντο Τσαϊμίλια, ως που μου λέω νε μινούτσε ο Νατσάλια, όλοι τσάσι, για, αι βοηλά, τσάτσο, τσαλόγαλνα, βοηλέ όλοι, καπ, λίπου, λάγια, για πέρα όλτου λάγαλνα, τσίλι ο άλλο μτσανφάνα, για όλο, φοήνε, τσά άλλο είναι, για πέρα φοήνε, ουσίλα, για πέρα όλτου λάγαλνα, για, όλοι, βοηλέ, Tele iba aya tufu il tulanga le palolo. Ah, le palolo voilea tato. Ya wa ole merely le tulanga lavaya ia ua wale wa wasola le ya. Ya ole taumata. Fatangata. Tele yo a few angaila to wea. Ya be ole ia fo ia il nu uleo poa poa ta ole ia eva. Ah, ya o ilale time you and that. Ya sa. Sa ave voingale e ave e foile e o asinga a o asinga ile ai masinga ve ave voile fataunia ya wola vena vaenga ya palolo ai ala lima sela to sela duo sela sela duo sela to sela lima sela wafe a fio la me wo ya yo raila tu jole wa ita lo le ya so la lo a yo ila i fiti le te fa lo ngo tu le te va ya te ya le fa lo va e si lo pu ino mai te le yo pa lo lo al fa le na i fiti le ta mo fa ina ya va ya ku ya ya ra wo so la le so la le e na ya tanga mo mo ai na so na va te mi tanga mo mo o ko ko te te e vo tanga lo o si fo i o si fo ya fio anga so le a to al va ya so la la tu al pa le pa lo lo a ai sia wa fo le o le ma ne yo la tu ula a ya ula fo i ula mo so oi a wa fa i ula na te mi na ya le mela wa yo ngi wi e fo hala wa ya pa ol mel na lai a langa ole o ole ole mele ole ole ole taimilo ole ale a ya na auto si la fio ya e ma tu ai faile le ya ya foile ya ya vainga yo a o ole ole ole foile e wa ka mai le sao le ya ya o ai la le ya vai mai le aku soli a ya e pe ya o ole tali malo a tu sa la o tu tali ma e tala la tali ma o ula wa umala ma ta ngo fi e ya a ya mi la le o lo po ke ele ye o le ya fo le si fo ta na ta a e e ile le fo na le le lo tu le ma fo fo ma le ya la la me o ko e pisa e wo solo le ya a wa wa o fa ta ya o ko e pisa a la mina le in fa ta a o fo nga le o le la le mi o le greedy a o le nga le fa lo lotto a tinga lava a ai ai le ala ya na tu pe ya na sa wa le si tu ele a to se lua minute ti ti tu pe na fia fe lua fe a le fa ka wele ya a you see a lai a ta mafa e a lua singa a fi fi pa lolo a o ma na e o tele i ai le se pa lolo a ai no ti ti lo e fo le lan wole ole ya a se le a ya me na fa me ula mo so oi ula te wila ola nga ali se se ma nongi fo nga le sa wele ya ai la ko va yo le o ai longa a soli ya pe ta singa va enga a ya a o sola ya o ai e a e o ai ta to te fo ile a e tato te tu wa ia a tato wa tato o fa tau ngata o fa tau an sau le ia e sau ol matai ai a o lai a ai o fa tau o lolong ia te ono tu langa na a ia a faila o lai a o lai o nisi o tau a inga ia lai au mai palolo a o mai mla vale soi ti klea o le palolo a walanga mai mau le au mai a kia i uma a e fia a fele ngai fa tau ai a si e se a sau tango lengi le ti klea le palolo a i loa e mafaina au mai a i loa le mafaina au mai au a au ke fia vo ngale au ia mai mau e se le lai mea o le maua i o laupanga a o lau voilea a pa o baenga na a la to umale o nga ifiti va oi nga ngeli si va
direct flight le na nei e Qantas direct flight ya inisi wa ala e ui atu nai fiti wa matua te tele ala HIV ya o le tulanga na leile o lea la patai e tu lava o fa mai na epipisi epipisi fa mai na ya e o tou prepare afa ya koko ala mea awangi o ifafo ngongo fai pe mle pa lele e si li atu na mo ngai va ai ni wipes ma mea umanai e fo ilele e wipe ai ya me olo tango ye pa fa le ave na yalo fa na wa ya ya malus ya tu fo ngale le tina ya mata i tu e vainga umo wa to tele lo e olo wa fiele ile mai ya anai nai to tio tu fa tasi ya pe ola e se mai o ko wa ko kere lo o ga e fe o HIV ko ko ngo o fo ngale a fiki ah i ro a ko kere lo Almela na yo le pa yatu tango ifo ye o meo luggage ahili wipe ba if only e wipe se ai ya me nai e sili le pui puia ya ilo le tong fitia ya vainga nai